0: 네, Let's begin with music and culture. 음악과 문화의 시간입니다.
1: 네, today we'll introduce something beautiful from each country.
0: 네, Korea has many traditional festivals. One famous festival is the Jeonju Hanok Village Festival.
1: Yes.
0: Yes, where visitors enjoy Korean traditional houses, food, music, and performances.
1: 네, 전주는 한옥 마을이 유명합니다.
0: 그럼요. 한복을 입고 사진을 찍을 수 있습니다.
1: 네. And have you tried wearing a hanbok? It's a wonderful experience.
0: Of course, Jasper. Kaya ang gagawin natin, ipapakita natin sa kanila ang mga pictures natin
1: yes.
0: na naka-Korean hanbok tayo.
1: Yes, at syempre, at sa mga gusto rin pong mag-post ng kanilang hanbok pictures, post lang po sa comment section ng Jeonbu Kabayan Facebook or YouTube sa episode naming ito.
0: Ne. And lately, alam mo ba Jasper,
1: yeah.
0: parang sumisikat din kasi sa mga Pinoy ang pagsuot ng Filipiniana at barong.
1: Mm, siyempre, and yes, Heidi, it warms my heart that Filipinos are also proud of their culture, especially our clothing.
0: Tama. Tayo rin, di ba, nung Salamat Year 1.
1: Yes, last year.
0: Yes, nagsipagsuot din po kami ng mga Filipiniana.